Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Bastande broka yama mayama sana tresem ne se every be na yesu richam o any friend for me no be body channel o mutia musa huya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amo bo an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye And I yes tin in sa or the cow on any chira one sa Sandy I'm with you